0: ne yunyam wa me ma me hu me da kan na ma mi yan sa akuma ki ba ji de ojne yi
1: voice of